0: music. Right here on Prime Wars.
1: Dahil natupon paligid ang makarana, natupon pagpadalalagyan ako sa buno. Dahil natupon paligid ang makarana, hey!